0: Old School Jam FM 101.
1: Uze wazi umfana adlaza phansi emsingi emachunini, hhayi ngihleli nawe mfokangwenya. Ngithi ngivusa wonke nje umthando wenanda FM, ngithi akavuke eme ngenyawo njengamanje ziyakhala.
2: Umjabulisi lo ulalele isiqhi sase-Afrika nonhlanhla umfokangwenya.

ujinde nje ukhona nezandle kuthi nawe mbhede yajike umngane wami ngayenzozi ngashinde ngoba phela bonga

sazoba mnandi kakhulu ke naso sokwenela namhlanje if you just tuned in sawubona sakubingelela uma kuthi nje usanda kuvulela umsakazo wakho uhlelo sibukele isizwe kanti umsakazo inanda 88.4 FM today's best radio ku 24 minute past 9 o'clock isibekena kanjani ku news bulletin at 9:30 uzoba sekhona uSummer Jobe masibuya singena kuwena mlaleli wami lapho ngasekhaya sibuza ukuthi ke uremembani yini lesi kuremembisayo nosukena namhlanje khumbula ke futhi ukuthi sisazobuye sithathe ingoma zomlaleli ungabe nje mhlawumbe uzifaka lapha ya ezintathu esithi uremember ngazo noshitshela ukuthi futhi uremembani ngazo yini oyithandayo ngazo naso sokena namhlanje 0687649969 uyakwazi ukuthi ungene ke nezingoma ngoba ke sisazoba yipero sisazodlala nje zobe intathu ingoma ezicelwe umlaleli kodwa ke ngale kwaloko siyaqhubeka na nohlelo uyamkhumbula uBricks Mabrigado ne at sweetie my baby uyabona le ngoma le yayisiqala ukusifomisa ke manje uyabo sesesiqala ukubona bona kwayithina imese siyicula isiyenza sense kuthi nje sawuhlangana emarenkeni aw sweetie my baby sasesiqala lana nathi ukubona bona sesiqala ukushelwa sesiathenda abafana sayona lapho kahle kahle yonakala lapho ngokuthi sibeze ukuthi bathini kwati kwakumele sibeze singabalaleli ikukhumbuzaphi Próxima, obrigado.

Bekene nenkinga le. Ngithi ngiyamngena, ngithi ngiyamngena, ngithi ngiyambuza, ngithi ngiyambuza. Ngane zingaki, ngane zingaki, bathi unawhy, why? Kodwa ina seven. Kafele ngabaleka, kafele ngabaleka, kafele ngabaleka, ngithi ngiyamngena, ngithi ngiyamngena, ngithi ngiyambuza, ngithi ngiyambuza. Ngane zingaki, ngane zingaki, bathi unawhy, bathi unawhy, kodwa ina seven. Kafele ngabaleka, kafele ngabaleka, kafele ngabaleka, kahle pa, kafele ngabaleka, wali call.

awuzimzo ngamazi nje ha angazi vele ngizwayini ngiyathinga ukuthi ngizokushaya ngiyathinga ukuthi ngizokushaya.